0: bola. Agua.
1: Hi wena makwerhu wa mina. Nakona swikwembu swa tsaka nyamuhla.